0: He that loveth wine and oil shall not be rich.
1: Me tatatu ka taru tatu kiro to te tu me ka taru ka te tu inuwa kiro te tomo ta ka adero atu nu bubu eu. Ea.
2: Bubu.
1: No, no.
2: Nore inisi kara mai e. Me ino tu ya. E ako me taku ho ya.
1: Ya.
2: Ma o Yesu sa kitu me ka tatu.
1: Kara, ya, manuia ko to papa mai te taita ngata ki ngoe tu ngutu po, tu wawai e tu mau e tu ngutu po, ya. Ya, pe traere mai ngere, ko kumo kumo mai te tangata ki a mau e re, ui te koto ea te ono, me kare koto ki te atakarakane Yesu e te tuwa ni e tu ngutu po, e te topa patu nei. Ya, kare a Yesu e re wai to o ngutu po, na au ai e wai mai. Ne te utai. Ka,
2: te tairai e re tatu e tatu e tatu e tatu e tatu e tatu
1: e tatu
2: Sera putunga nga ya te tamino te tu gana nga te topa pa ni a yisi tu ungututu e tu ungututu e se tini tangata putera e te topa pa o ni a yisi tu yako e miti ya ra kare yisi e paruki yako e a topa pa o ra e yisi tu tu ungututu pa iti ya ra o toma ungututu pa o wakatu era maa o hango ki mao ki ta yisi a kita mene
1: ya Kia koe e karongo maine e ki koutou e karongo maine. Ko te e patetu ne ki koutou katoto. Te ta tetu e pati ne ki koutou katoto. Me kua tu era ke ena to koutou ngutu pa. Me kua ka tu era ke ena koutou to koutou ngutu pa. No tungo te e ta tatu e tutu ne rungo e te rachio. Te te patianga. Me mana koutou.